0: Awang Cali. Oh, Wang Cali. Jan luan dires.
1: Aha! Patang-patang mengunja gulali. Kan dibawa masuk baluka. Anitia si Wang Cali. Dengarkan di didik.